0: Bygone, 100% knockdown.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan!
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
12: Para bang pinatawag ako ng daga.
13: This is Sky Montanola at excited na akong mapakinggan ninyo ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Sama-sama tayong manood ng Moana only in cinemas this July 8.
14: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
15: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check, check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
16: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
17: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GV99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Pabili! Pabili po!
6: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
7: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
8: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
9: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
14: It's Mele Francis.

0: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan at ito ang mga winning numbers.
1: 12-03. At para sa mga winning numbers, 12-03.
2: Your Good Vibes. GV 99.1.

0: Hey Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: I have headache. I have body pain. Pag-flu! Pwedeng flu!
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
6: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
7: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
12: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
13: Talaga lang ah.
12: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
13: Sandali, hindi pa ako tapos.
12: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
13: Thank you so much, amen!
12: Nakakalungkot.
14: Grabe kayo eh.
12: Minsan,
13: akala ko ba, baby mo ko?
12: Nakakatakot.
14: Huwag mo nang isipin yun.
12: Minsan, nasa taas.
15: Lahat ng araw sa inyo.
12: At minsan,
16: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
12: Nasa ibaba.
17: Oh, sinabi mo pa.
12: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

0: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: Sa wakas, mayayari na ining food trip tamo.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
1: Alang sakit-sakit.
3: I can do this.
1: Ako ni Agyong kawan nita.
2: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback.
4: Sabay-sabay pa.
2: Kaya, mas maro.
4: Binat niya po tang ating lagnat, sakit ning ulo,
2: at katawan.
4: May binat,
2: ampong miyabe abeng sakit, at inyang discarte ngening.
4: Ating karing,
2: discarte.
5: Rexidol Forte.
2: Kaya pa, meng?
1: Agyong-agyo.
6: Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat kesa kayang apat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991. Or download the MixLR app and search for GV99.1.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
13: Let's go, Lala!
12: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
17: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice.
18: For Isn't It Nice?
17: Isn't It Nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
0: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.

0: Hey Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic. It's Melody.

0: We are GV 99.1.
1: Still listening to your number one good vibe station, GV 99.1. This is your baby DJ Betty sa programang Vibe Check, where we check the vibes and feel the good vibes. It's already 12:37 PM ang ka-vibes. Sana lahat kumain na ng tanghalian dahil ako'y gutom na, Charisse. Diba? Ako na lang yung nagugutom po, opo. Oo, tapos kayo busog na lahat, diba? Tapos masishare nyo na kung ano yung mga naulam nyo. Tapos ako dito nakatunga nga lang. Charisse. Anyway, sana masaya ang Sunday afternoon nyo. Lalo na ngayon, nakikinig na kayo sa akin, syempre. Ano po ba? Ako lang naman to. Ayan, mga ka-vibes. Ano ngayon? Buwan ng July, tapos next month, August, tapos ng August, September na. Bear months na naman. Opo. Diba? Ngayon pa lang ay maghanda na kayo ng mga pang ano, pang aginaldo nyo. Para sa Pasko. Kahit sobrang tagal pa, feeling natin sobrang lapit na. Opo, ayan. Sa mga ka-vibes natin dyan na may gustong ipa-shout out o kaya naman mga song request, mag-text naman kayo sa mga numbers na 0967069 5768 or 0908 516 4466. Pwede rin kayo mag-follow sa aming Facebook page. Just visit www.facebook.com/GV991 or just simply search GV99.1. Nasa Mixler din po tayo or MixLR. Just download the app and search GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991. Sa Radio Garden din, ayan. I-search nyo lang ang GV99.1. Mag-follow na rin kayo sa ating X and Instagram at GV991. Kung nakasubscribe naman kayo sa Signal TV, nasa channel 306 po kami. At TikTok din, syempre GV99.1 FM. At sa ating YouTube channel na GV99.1, Your Good Vibes Station. Wala akong masyado masabi ngayong araw na to, kundi sobrang grateful ko. Ayan. Dapat grateful din tayo ngayong Sunday. Palakpakan natin ang mga sarili natin. At lalaban na naman po tayo bukas. Diba? Makikipagsuntukan na naman tayo sa office. Charisse. Work na naman po tayo bukas. Pero bago ang work, syempre sulitin natin ang pahinga natin ngayon. Kung magsimba tayo. Kung family day ngayon, go! Spend your time with your family. And speaking of my family is the most important. Hindi. Ayan, super grateful ko sa family ko kasi last night, ayan, nag-pickle ball and street food night, diba? Para kahit ano, kahit papaano, kahit at least once a month lang eh, magkakasama kami at kahit ano lang ang sineselebrate namin. Sineselebrate namin na magkakasama kami. Ayun lang. Ayan. Dahil dyan, palakpakan po natin ang Santos fam. My family. My family is the most important. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makaget over sa joke na yun. Sobrang iconic kasi nun eh, di ba? Sa mga pageant. Or so, ano ba yun? Binibining Pilipinas ba yun? And correct me if I'm wrong. Makipag-chikan kayo sa akin mga ka-vibes. Anyway, babalik ako mamaya para sa mga facts natin. At syempre para sa mga good vibe stories natin. Abangan nyo din ang live natin mamaya sa Facebook page. Ayan, i-follow nyo na ang Facebook page natin. Ngayon agad, opo, ngayon agad. Kasi nga, magla-live ako. Wow! Gusto mo yun? Di ba? Perfect tayo doon. Parang mali yung bigkas natin. Ay, pakinggan na muna natin ang kantang Please Mr. Postman ng Carpenters. Again, this is your baby DJ Betty ng GV99.1. Your kid vibe.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
11: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
12: Bakit Right Med ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
17: Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
21: Wanna hang out? Andito na ako. Ang magpapainit palalo sa mga pangalan nyo. Mainit na kulitan, mainit na usapan, mainit na tugtugan. Kasama niyo ako dyan. This is Midday Sesh where we can have fun, jam, celebrate your week, and make your Fridays extra special. Hang out with me, your Klingy and Kikai DJ, DJ Klee. Midday Sesh with DJ Klee, Fridays at 12 noon to 3 p.m. only here at your number one Good Vibe station, GV99.1.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Ka-Vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: Good morning, my dear plants.
6: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
5: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
7: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
8: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Bakit RightMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
14: Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines, kailangan right med.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
18: It's Mele

0: Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. If you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life, dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GB99.1. Babala, bawal ang bad vibes, ah. Oh.
1: We are GB99.1.
2: And hello ulit mga ka-vibes, this is your baby DJ Betty ng GV99.1.
3: Don't think about it.
2: Again, welcome po sa aking programang Vibe Check, where we check the vibes and feel the good vibes. It's time for Vibe Check na naman! GV Spotlight na naman po tayo ngayon, kung saan ibibida natin yung mga ka-vibes natin na deserve ibida on air. Ayan. And naman mga ka-vibes, kung meron kayong mga na-experience na unexpected act of kindness o kaya naman nakita sa kapwa nyo, eh, i-share nyo na yan at i-text sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede rin kayo mag-message sa ating Facebook page. Just search GV99.1 o kaya naman sa ating Mixler or MixLR. Ayan. Download lamang ang app at i-search ang GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991. Ayan. Mga ka-vibes, bago natin na simulan ang ating GV Spotlight. Ayan, old pack muna tayo. Alam nyo ba na si Abraham Lincoln ay isang wrestling hall of fame? Ang 6 foot, tama ba? 6 feet 4 inches president had only one loss among his around 300 contests. So 6 feet. Tama, 6 feet 4 inches. Ang taas pala ni Abraham Lincoln, ano? Ayan, he earned a reputation for this in New Salem, Illinois as an elite fighter. Elite fighter pala si, ano, si Abraham Lincoln. Ayan. Grabe. Kalain mo yun. Matalino na nga, good fighter pa. I bet! Sana all, sana ganito. Bakit ba hindi natin ibalik ang mga dating, ano, mga dating mga sa government, dati matatalino ang mga tao, may sense, charis. Ngayon, ewan ko na lang. At ang new pack naman natin ngayong araw ay ang moon is, or yung moon natin, alam nyo ba, it's gradually drifting away from Earth. Ay, but of course, it's not going anywhere fast kasi yung distance between ng moon at tayo is growing by around 3 centimeters or 1.2 inches every year. Lumalayo ang moon sa atin ng 1.2 inches every year, mga ka-vibes. Wow! Now we know, di ba? Nauna po ako kay Lance. Di ba? Gusto nyo ba yun? Ayan, ituloy na natin ang mga good vibe stories natin. Share tayo ng mga ilan-ilan. Kasi mamayang magla-live tayo sa ating Facebook. Doon natin i-share lahat ng mga good vibe stories natin. Ito from G7 Bam. Ay, hindi natin makita. Iba talaga pag malabo ang mata. Lakihan na nga natin. Ayan, from G7 Bam. Naalala ko nung college ako, tumakbo ako pa uwi sa amin kasi sabi niya ay naiihin ako, sabi niya. And may dinaanan akong eskinita na talamak yung mga hold-upper doon. May lalaki nagtanong sa akin kung may humahabol daw ba sa akin para magtawag daw siya ng backup niya or tulong. Wala lang. Kita ko lang sa mukha niya na concern talaga siya sa akin kahit hindi niya ako kakilala. Di ba na ang cute nito, no? Kasi, pag ako kasi, simula, nung bata ako, ganun din ako. Pag dumadaan ako sa mga eskinita na madilim, tumatakbo din ako. Opo. Kasi takot ako sa multo. Dahil walang umahabol sa akin, natatakot ako na ano, na baka may humabol sa akin na multo. Pero ang cute kasi akala nila kay kuya may humahabol daw sa kanya kaya magtatawag daw sila ng back. Sobrang concerned daw nung tambay na tinanong pa talaga sa kanya para humanap ng backup. Buti naman ay wala naman nang hahabol sa kanya. Natakot lang siya sa skin. Ayan, dahil dyan, kay kuya, kay kuya na tumulong kay G7 Bam, you passed the vibe check. Although, hindi maganda yon mga kakabas, ano? Hindi po natin tinotolerate ang violence ito. Pero natutuwa lang ako na may willing tumulong sa kanya, di ba? Kahit na hindi niya siya kilala. Ito naman from Difficult Teacher. Sabi niya, I was new here in Korea then. I was going to a multicultural center to learn Korean. My Vietnamese classmate and I bought some bread at a convenience store. And it was buy one, take one. Alam mo yan, 1+1. And, but you needed convenience store card to pay. Ayan. Which we didn't have. The cashier, who was a couple, said, it's buy one, take one. And I said, we didn't have a card, so we'll just pay for each one, sabi niya. Then the guy said, use my membership, so you only have to pay for one, sabi niya. I'll never forget what happened that day. Kasi nakalibre sila ng isang tinapay. Imbes na dalawa ang bayaran nila, isang tinapay nila. Ayan, kay Korean guy or sa Korean couple nung nasa Korea si Difficult Teacher, dahil dyan, you pass the vibe check. I-shoutout nyo na mga ka-vibes, yung mga dapat natin pasalamatan, di ba? Yung parang nagbigay ng kabutihan or nagpamalas ng kabutihan sa mga kapwa natin ka-vibes. I-text lamang yan sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466 or message us on Facebook www.facebook.com/gv991. You can download the app Mixler or MixLR, then search GV99.1. Ayan mga ka-vibes, babalik tayo mamaya para sa ating live. Papanoorin niyo po ako, magla-live po tayo, live podcast. Anyway, for the meantime, let's listen to some good music. Again, this is your baby, DJ Betty of GV99.1. Your good vibes.

page, mga ka-vibes. If you wanna see your baby DJ Betty, just simply search GV99.1 on your Facebook search bar. And hello, hello po sa lahat ng mga ka-vibes natin ngayon. Diba? Ayan, nagmamaganda lang. Nagmamaganda lang po si DJ Betty. Pero anyway, GV Spotlight na natin mga ka-vibes sa ating programang Vibe Check. Pag GV Spotlight na, alam nyo naman na i-share natin yung mga stories na nakaka-good vibes, yung mga unexpected act of kindness na na-experience natin o kaya naman nakita natin from other people. Ayan. Leave ng comment doon. I-download lamang ang app na Mixler or MixLR, tapos i-search ang GV99.1, mag-sign in lang kayo, tapos yun na, magipag-chikahan na kayo sa amin, anytime, anywhere. Ayun, simulan na natin, wait lang, bago natin simulan. Ito kasi sobrang nakukitan ako dito sa ating random animal trivia natin for today. Alam nyo ba mga ka-vibes na ang mga flamingo, hindi naman talaga sila pinanganak na color pink or flaming red. Ganun. Actually, pink pa rin talaga sila. Pero yun, matingkad na pink na may pagka-orange. Hindi talaga sila pinanganak na kulay na ganun, kundi pinanganak sila na dull gray. So, hindi talaga siya part ng DNA nila. Ang nag-cause lang ng pagiging bright pink color ng mga flamingos comes from beta-carotene, a red-orange pigment that's found in high amounts within the algae, brine fly larvae, and brine shrimp that flamingos eat in their wetland environment. So, nakukuha nila yung kulay na yon dahil sa kanilang pagkain. Ayan. Ngayon, alam nyo na mga ka-vibes. O, diba? Kaya naging pink ang mga flamingos. Anyway, ituloy na natin ang ating good vibe stories natin, mga ka-vibes. Nag-share na ako ng mga iilan kanina. Ngayon naman, basahin natin to from Rare Camp. Sabi niya, I fell into the gutter, but only my left leg. And I didn't get wet, sabi niya. But my shoe fell off. Then the guys hanging out there immediately helped me stand up and even went down into the gutter to get my shoe. Ayun. Ah, ang sweet naman ng mga kaibigang tambay natin. Opo. Mabait talaga ang ating mga kaibigang tambay, kaya naman dahil dyan sa mga kaibigang tambay natin na tumulong kay Rare Camp na tulungan siyang tumayo at kunin ang kanyang sapatos, you passed the vibe check. Kanina, di ba, yung kwento or yung shinare ko na kwento kanina tumulong din siya. Tambay din siya na tumulong kay kuya na tumatakbo sa eskinita. Mga mahilig tumakbo-takbo sa eskinita kasi sobrang dilim. Guilty po tayo dyan. Ako, guilty talaga ako doon, lalo na nung bata ako. Ano naman from Random Peep number 1, sabi niya, during a dental mission in a remote area, wow, dentist to, I treated a man who came back minutes later with food just to thank me again, sabi niya. Yung food na yon, share niya from the barangay officials who were giving out meals, pero binigay niya sa akin, sabi niya. Oh, ang sweet naman. Tapos, sabi niya, his small act of kindness really stayed with me. And guess what? Sabi niya, he even offered up another tooth like it was a buy one, take one. Sabi niya, healthy tooth yun, so di ko binuno. Diba, ang cute ni kuya, sabi niya. Sobrang na-appreciate ko kasi it meant I did my job well for him to come back
to come back. And trust me that much, pati healthy ngipin gusto niya na ipabunod. What really struck me was his kindness talaga. He didn't have to, pero he still went out of his way to say thank you in the most thoughtful way. That simple act reminded me that kindness doesn't need to be big to be deeply felt. Moments like that remind me why I chose this path. Aww, ang cute naman ni Anani, random pip number one, dentist. Ayan, dahil kay kuya na napangiti ang dentist na bumunot sa kanyang ngipin. You pass the vibe check. Ito, lagi kong sinasabi kung sino pa talaga yung mga taong wala sila yung grabing magbigay. Ayun, lagi ko talaga sinasabi yun kasi na-experience ko na yan, ano? Kahit saan ka pumunta, sila talaga yung unang-unang tutulong sa'yo. Ayan. Sa mga ka-vibes natin, matulungin dyan. Ayan. Palakpakan natin sila. Eto ba, basa pa tayo ng isa pang good vibe stories para sa inyong lahat, mga ka-vibes. Eto naman from Troy. Sabi niya, I was suffocating inside the crowded bus. I tried to get out so I wouldn't collapse inside. Since the bus had stopped, I got off, but as soon as I stepped out on the road, my vision suddenly went dark. Luckily, a delivery rider caught me and brought me to the side. After that, the barangay officials approached and took me to the outpost. Tinulungan si Kuya, si Troy, ng isang delivery rider. Kung sino man si Kuya'ng delivery rider na tumulong sa kanya nung siya ay nahihilo sa daan, Kuya, you pass the vibe check. Sa mga ka-vibes po natin na nanonood ngayon sa ating live podcast, paki-share, like, at mag-follow na kayo sa ating Facebook page. And so it's GV99.1. Hello, hello po sa inyong lahat. At syempre sa Mixler, ano natin, Mixler friends natin. Hello, hello po. Magandang hapon po sa inyo. It's already 2:32 PM, mga ka-vibes. And we only have at least 28 minutes left bago tayo magpaalam kasi hanggang 3 PM lang po si DJ Betty. At ituloy pa natin ang mga ano natin, mga iba pa nating good vibe stories. Ito naman from Feeling Koala, sabi niya, when I was a kid, we went swimming at the public pool with my second cousins. I tried to go to the deep part while holding onto the side of the pool. It was night, so my cousins didn't really notice where I was in the pool, sabi niya. But since I was small back then, I was still going down deeper, so I was about to drown. Luckily, the group of friends, natig to 20 years old daw or 20 plus, who were swimming, noticed me and they saved me before I drowned completely. Ayan, tinulungan si ano, si Feeling Koala. Kaya siguro Feeling Koala yung ano niya, yung pang... Kasi alam niyo yung mga kwalang nakadikit sa gilid ng swimming pool. Oy, umamin kayo. Ako din, ganun din ako. Diba? Ganun tayong lahat. Hindi lang pala ako. Lalong-lalo na yung nanay ko. Shout out sa nanay ko na pag nagsiswimming sa gilid lang siya ng swimming pool. It's a group of friends na 20 years old and above. Kung sino man kayo na tumulong kay Feeling Koala, you pass the vibe check. Yeah.
Ayun. Lipat tayo dito sa isa pa. Ito, short lang to. Excuse me. Excuse me po. Short lang to. As in, maikli lang. Pero nakakatuwa. Kaya ako sinali. Ito, sabi niya. Competitive fact. He gave me a cigarette and candy because he saw me zoning out while holding my empty cigarette pack. Then he left. Inagyan daw siya ng siganilyo at candy kasi nakita niya daw siyang nakatunga nga sa ano niya, sa cigarette pack niya na wala nang laman. Alam. Natawa lang ako kaya ko nilagay. Ang lit na bagay lang. Pero, nakapagbigay siya ng impact dun sa kay competitive fact, di ba? Natandaan niya yon kahit ganun nakaliit na bagay lang. Dahil dyan, kung sino man nag-abot sa kanya nun, malay mo, namamblema siya nung time na yon, di ba? You pass the vibe check. Marami pa tayong stories dito, mga vibes. Eto, ituloy pa natin. Kaling, galing kay Embarrassed Bug. Ay, ito, maikli din to, pero ang dami dito, ang daming gumagawa nitong ganitong bagay. At nakakaano lang talaga, nakaka-touch talaga ng mga taong ganito. Ito, from Embarrassed Bug, sabi niya, I'm heartbroken and I'm just bawling my eyes out. I'm in a public place and I really can't stop crying. Then this guy hands me a tissue. Diba? Nakita niya na umiiyak si ate dahil broken-hearted daw siya nung time na yon. Tapos, binigyan siya ng tissue. Simpleng pag-abot mo lang ng tissue, mga ka-vibes, makakapag-bigay na siya ng lasting impact sa isang tao. At siya nga pala, ito, shinare to ni DJ Kakay recently or nung last time na nagkausap kami. Merong isang tao na lagi ko siya nakikita sa aking feed, sa Facebook feed ko. At madami siyang tattoo. At usually kasi, di ba yung mga tao pag mga marami silang tattoo, eh ang sama ng tingin ng mga tao sa kanila. Pero siya ay nagbibigay siya ng tulong sa ibang tao, nagbibigay siya ng pagkain. Sa simpleng pagbibake niya lang ng mga cookies, nag-start siya sa ganun. Tapos, nagkaroon siya ng fundraising para tulungan ang isang baby. Or kung hindi ako nagkakamali, tatlong baby yon sa kasamaang palad ay namatay yung isa. Si Miss Pench Andanar or si Angeli Andanar. O, diba? Sayang, sana ma-invite natin siya on air para sa kanyang mga good vibe story sa pagtulong niya sa kapwa niya. Ayan, dahil dyan, dun sa tumulong kay Embarrassed Bug muna, yung nagbigay ng tissue sa kanya, you pass the vibe check. At syempre kay Miss Angeli Andanar, tama ba? Or Pench Andanar. Ma'am, saludo po ako sa inyong ginagawa. You pass the vibe check. Ayan, may nagpapabati dito sa ating Facebook Live ito. Si She Gutierrez, sabi niya, hello, maulan na hapon po. Pabati po ng belated happy 26th birthday sa tita kumare ko na si Jeryl Reyes. Or girly, or jirly. Ayan. At advance July 14, happy birthday in heaven, Lolo Fortunato Reyes. I love you, Lolo Ato. Ayan. Happy, happy birthday po sa lahat ng mga magbe-birthday ngayong buwan. At advance happy birthday din pala sa pinsan ko na si Romelin Gulayan. Advance happy birthday po. Sa ano siya, sa... Wait lang, tignan natin. Kung hindi ako nagkakamali, ang birthday niya ay bukas.
I'm so sorry. Hindi ko matanda. Pero advance happy birthday ate. Mga nakasama ko kahapon. Ayan. Isa pang good vibe story, mga ka-vibes. Last na lang or mga ano pa, mga dalawa pa, sige. Ito from Puzzled Company. Sabi niya, during my college internship, I was broke. I only had 20 pesos, just enough for the round trip fare. 10 pesos each trip, sabi niya. The office was a bit far from the highway, so I had to walk to the jeepney stop. I hadn't eaten yet and was super hungry and the weather was hot. So I rested in a waiting shed, then an old woman selling pop rice, chicharron, and rice crackers came by. I probably looked tired and hungry, so she gave me a pack of pop rice. I refused, but she insisted that I take it. Since I was already starving, I accepted it and thanked her. After I took it, she left right away. It was like she only went to the shed to give me food. Now, when I remember that, I feel like it was God. Sabi. Diba? Mga times or mga oras na sobrang lugmok mo, sobrang gutom mo, may darating at darating talaga na hindi mo inaasahan, tao, gamit, darating lang yan at ibibigay sa'yo at wala kang ibang masasabi kundi salamat. Diba? Ayun, dahil dyan kay Ali na nagbebenta ng pop rice, chicharron at rice cracker na lumapit kay, sino ba to? Kay Puzzled Company, kaya siguro Puzzled Company ang name niya. You pass the vibe check. Ayan, maraming salamat mga ka-vibes. Tuloy-tuloy tayo sa ating tugtugan muna pansamantala. At mamaya, magpapaalam na po ako. At natutuwa ako kasi nakita ko kayo ulit. Wow, nakita! Kala mo talaga nakikita ko kayo. Mali, natutuwa ako kasi nakita niyo ako ulit. Anyway, this is your baby DJ Betty ng GP 99.1. Later mga ka-vibes.

0: We are GV99.1.
1: Again, this is your baby DJ Betty of GV99.1. Mga ka-vibes, since it's already 2:50 PM, ayan, magbababay na po ako sa inyong lahat. Pero huwag kayo mag-alala, you'll be seeing more of me every Sunday ng 12 noon to 3 PM, at magla-live na rin po ako. Kaya, kung gusto niyo ako makita, char! Sana mapanindigan ko tong live na to. Pero yun, makikita niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 PM sa aking programang Vibe Check. Again, mga ka-vibes, kung meron kayong mga unexpected act of kindness na gusto

Pwede kayo mag-message sa ating Facebook page. I-search lamang GV99.1 sa X and Instagram din. Pwede rin kayo mag-message doon at GV99.1 or GV991. Ayan, TikTok, GV991FM. At kung gusto niyo naman makita yung mga previews, live podcast or mga live kinemerot ng mga DJs ng GV, ayan, i-check nyo or tingnan nyo, check. Ah, mampangan. Tingnan nyo yung GV99.1 Your Good Vibes

0: magandang hapon. Ito na naman ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Siyempre, saan pa kundi sa programang Wanna Know Why? Ang programang will always answer your whys. Kumusta po kayo mga ka-vibes? At sana po ay okay lang kayo. At it's June.
1: June pa. Hoy!
0: Tumatuloy sa akin si Tech. July na nga ni. July 12, 2026. Ayan. Samahan nyo hanggang mamayang 6 p.m. Siyempre, makikipagkwentuhan na naman kayo sa inyong titang ina. Kumusta po kayo? Abay, salamat naman at hindi masyadong madiin na ang epekto sa atin dito sa Central Luzon ng bagyong si Inday. Ayan, maraming salamat. Thank you, Lord. Ayan, at ipagdasal naman po natin yung mga naapektuhan nating mga kababayan dyan sa bandang Visayas at Mindanao. At yan, dapat ganyan-ganyan lang. Malamig lang, hindi masyadong malakas. Ayan, drizzy. Tama ba? Drizzle lang. Ayun, ang rain. 3:10 in the afternoon. Kung kayo may mga pa-song request na rewind, syempre, ano tayo ngayon? Dahil ganito ang panahon, parang masarap mag-chill lang ng music from the 80s and the 90s. So, ayan. So, ayan ang ibibigay sa inyo ni DJ Amir this afternoon. At kung kayo ay may mga nice share, i-shout out at mag-request ng inyong mga favorite songs from the 80s, 90s, and early 2000s. Mag-text na lamang kay DJ Amir sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At pwede nyo kaming sundan sa aming mga social media accounts sa X and Instagram at GV991. At kung kayo subscriber ng Signal TV, mapapakinggan nyo po kami dyan sa Channel 306. And of course, kung kayo po ay nakasubscribe din sa aming YouTube channel, syempre, saan pa ba? Sa GV99.1, your good vibe station. At para mapakinggan nyo kami anytime, anywhere, just download the Mixlr app and Radio Garden app and search GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991. Mapapakinggan, mapapanood sa aming live ang GV. Yan, at ang mga masasaya naming mga TikTok videos dyan sa GV991 FM. At mamaya po ay live na naman ang inyong titang ina sa ating Facebook page at www.facebook.com/GV991. Mga ka-vibes, kung wala pa kayo naiisip na merienda ngayon, aba, mag-order na from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Babalik ako, dyan lang kayo ha. O sige, samantala, fralipo-lipi muna tayo. Ayan. O sige, pero bago yan. Ano ba talaga, DJ Amir? May mga nag-text kasi. Basahin natin. Ayan. O, mula kay Gretchen from Porang. Good afternoon, DJ Amir. Pakigreet nyo naman ako ng happy birthday ko po. Wow! Happy birthday sa'yo ngayon, Gretchen!
2: Happy birthday!
0: Mabuhay ka, Gretchen, hanggang gusto mo. Anong handa mo? Baka naman. O, dalan mo kami dito ni DJ Betty. Hindi naman kami maselan. Ayan, at dahil dyan, pagbibigyan ko ang iyong song request na How Can I Fall by Breathe. Hi Gretchen, enjoy your day. How young are you? Ayan. At meron pa siyang isang ano pa oh. Ano ba? Ay, hindi pala, mali pala. Kanina pa pala niya yung request. Ba yan, DJ Amir? Make it easy on me daw pala by Cy Bill. O, sige. Patugtugin natin yan para sa'yo, sa ating birthday celebrant. O, sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Happy birthday. And yes, again, babalik ako sa ating ganda kawana segment. Maya-maya lamang. Diyan lamang po kayo. Huwag kayong aalis. Again, this is your nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir, making you feel good anytime, anywhere. This is GV 99.1, your good vibes.

0: Bygone, 100% knockdown!
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
5: DJ

Live, may nagbabalik, 3:42. Ayan, yung tinugtog natin kanina na Here Comes the Sun by the Beatles ay song request ng aking kapatid dyan sa Qatar. Ayan, si Ton Morales. Ayan, ingat kayo dyan ni Jeng at ni Ashong. Ayan, o, nakikinig siya ngayon sa Qatar, mga ka-vibes. At syempre, tuloy-tuloy na tayo sa ating programa at sa ating segment na Ganda Ka Wana. At syempre itong segment kung saan pinag-uusapan natin yung mga simpleng paraan para mas maging healthy, confident, at naturally beautiful. Ayan. So ngayon, Nutrition Month pa rin ha. Gusto kong simulan sa isang tanong, mga ka-vibes. Kapag gusto nating gumanda, ano ba ang una nating naiisip? Syempre, unang-una na dyan, syempre skincare, facial treatments, beauty supplements, makeup. Eh wala namang masama sa pag-aalaga ng ating panlabas na itsura. Pero alam nyo ba, mga ka-vibes, na ang tunay na ganda ay hindi lang nagsisimula sa mga pinapahid natin sa ating balat. Mas nagsisimula ito sa kung ano ang inilalagay natin sa ating mga plato. Sana, dahil ang ating balat, buhok, kuko, at maging ang ating energy at confidence ay refleksyon ng kung paano natin inaalagaan ang ating katawan mula sa loob. Kaya pag-usapan natin ang glow from within. Ito ang tunay na ganda ay nagsisimula sa tamang nutrisyon. Siyempre, beauty starts on your plate, ka-vibes. Ayan. May kasabihan nga na you are what you eat. So, hindi lang pampabusog ang pagkain. Ito po'y nagbibigay ng sustansya sa ating balat, buhok, kuko, at buong katawan. Kapag palagi tayong kumakain ng processed food, sobrang matatamis o puro instant meals, hindi lang ang timbang natin yung naaapektuhan, pati ang ating kutis, energy, at overall health. Pero kapag mas marami tayong gulay, prutas, lean protein, at whole foods sa ating pagkain, mas nagiging healthy ang ating katawan at mas natural ang ating glow. Ayan, tandaan ang tunay na beauty routine ay nagsisimula sa kusina. Kaya huwag na kayong magtaka kung si DJ Amir ay mukha lang 30s. Kasi po, ako po ay very conscious. Yan. Oh, mindful of my food. So, eat foods that help your skin glow. And di kailangan gumastos ng malaki para magkaroon ng healthy skin. May mga pagkain na madaling makita sa palengke o grocery na mayaman sa nutrients na kailangan ng ating katawan. So para sa vitamin C, kumain ng dalandan, bayabas, kalamansi at patatas. At ang vitamin C po ay tumutulong sa paggawa ng collagen na nagpapanatiling firm at healthy ang ating mga balat. Para naman sa vitamin E, piliin ang mani, sunflower seeds, avocado, malunggay. Ayan, nakakatulong ito na protektahan ng ating skin cells. At para sa omega-3, magandang isama sa pagkain ng bangus, sardina, salmon at iba pang isda. Nakakatulong ito sa ating healthy skin at buhok. Huwag niyong kakalimutan, syempre, ang pagkain ng mayaman sa protein dahil ito ang tumutulong sa pagbuo ng collagen na mahalaga po para sa ating balat, buhok at kuko. Hindi kailangan imported ang pagkain para maging healthy. Minsan nga, nasa local na palengke lang ang mga tunay na sekreto ng natural na ganda. O ito pa, water is the best beauty partner. Yan, mga ka-vibes, kahit gaano kamahal ang skincare mo, kung kulang ka naman sa tubig, mahihirapan ka pa rin maging healthy, lalo na po ang inyong balat. Ang tubig po ang tumutulong para mapanatiling hydrated ang ating katawan, maayos ang digestion, at mas fresh ang ating skin. Ayan, shout out sa aking pamangkin na binigyan ako ng malaking tumbler na lalagyanan ng water. Hindi na po yan na nawawala sa akin. Ayan, puro tubig lang po ako.
Kapag kasi sapat yung iniinom nating tubig, mas magaan ang pakiramdam natin, mas energetic tayo at mas healthy tignan. Simple lang yon, pero alam nyo, napakalaking tulong. Minsan nga, tubig lang ang kailangan ng katawan natin eh. Hindi naman soft drinks o matatamis na inumin. Ayan, eto pa nga. Beware of crash diets. Marami po kilalang nagka-crash diet. Marami sa atin yung gustong pumayat agad kasi. Kaya minsan sumusubok tayo ng mga diet na halos hindi na tayo kumakain. Oo, maaaring bumabaga agad ang timbang, pero tandaan, hindi lang taba ang nawawala. Pwede ring mawala yung muscle mass, vitamins, at nutrients na kailangan ng ating katawan. So, anong resulta? Mukhang lagi kang pagod, maputla ang balat, lumalagas ang buhok, madaling magkasakit, at mabilis ding bumalik ang nawalang timbang. So, ang tunay na goal ay hindi ang mabilis na pagpapayat. Ang tunay na goal ay maging healthy habang unti-unting naaabot ang tamang timbang. And of course, healthy is the new beautiful. Yan, hindi pare-pareho ang body shape natin mga ka-vibes. Hindi lahat kailangan maging small size. O kaya naman, hindi lahat kailangan sundin ng standards ng social media. Mas mahalaga ang malusog na pangangatawan kaysa sa numero sa timbangan. Kapag healthy ka, mas may energy kang magtrabaho. Mas makakapaglaro ka sa mga anak mo. At mas kaya mong gawin ang pangarap mo. At higit sa lahat, mas masaya ka. Alam nyo mga ka-vibes, napakaganda ng pakiramdam kapag may glowing skin ka. Pero mas maganda sa pakiramdam kapag healthy ang katawan, malakas ang resistensya, at puno ng sigla ang bawat araw mo. Huwag nating habulin yung pansamantalang ganda na nakikita lang sa salamin. Mas piliin natin ang pangmatagalang ganda na bunga ng tamang pagkain, sapat na pahinga, regular na paggalaw ng katawan, at pag-inom ng maraming tubig. Dahil ang tunay na glow ay hindi nabibili sa mamahaling produkto. Ito ay bunga ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kaya naman, ngayong Nutrition Month, tandaan natin na ang bawat healthy choice na ginagawa natin ay isang investment para sa ating kalusugan at kagandahan. 349! At syempre, minsan magti-treat day tayo. Kaya mag-order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza. For as low as 229 pesos, open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for more updates. 349! Again, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Samantala, narito na ang The Player, Baby Come Back. Ang sarap mag-chill music, no? Pag ganito ang umuulan. Ayan, and again, saan pa ba nyo mapapakinggan ang inyong nag-iisang titang ina? Wala nang iba, kundi sa nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1.

0: GV99.1.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
2: 10-07. At para sa mga winning numbers, 10-07.
0: We are GV99.1.

And we're back, mga ka-vibes! Yes! At live na po tayo sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV-991. Kumusta po kayo? Paki-like and share naman ang ating Facebook Live ngayon. Oo. And it's 4:31 in the afternoon at kayo ay nakikinig ng inyong paboritong Good Vibe Station, GV99.1. Sa programa ng inyong titang ina, wanna know why? Ang programang will always answer your why. At kung kayo po ay may mga nais i-share sa ating topic ngayong hapong ito, pwedeng-pwede nyo ako i-text sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. And of course, you can send message sa ating Facebook Live dyan sa ating comment section. Ayan, mga ka-vibes! Eto na nga. Magsha-shoutout muna ako sa mga birthday celebrants. So, kasi marami nagbo-birthday ngayon. Batiin ko na si Tita Lucci. Ayan, Tita Lucci Ignacio. Happy birthday, Tita Lucci. Namimiss ko na po kayo. And sa aking batchmate, Julieta Rodriguez. Kay Ate Yeng Abrahano Sanchez. Ate Yeng, happy birthday. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Kay Vani Iliana. Ayan, Vani, happy birthday. At syempre, birthday ng aking ninang ngayon. Ninang Ching Ibarra. Ayan, 70th birthday ni Ninang Ching. Happy birthday kahit wala ako dyan. Ayan. And, happy birthday din pala kay Sis Arceline Jimenez. Uy, Sis. Sorry, hindi ako nakakapunta. Kasi umuulan. Gawa ng daylan. Sis, happy birthday. I'll see you soon. Hopefully, next week, mapuntahan ko na kayo ni Sis Juliet Ham. Si Sis Arceline, happy birthday. At sa advance, happy birthday din sa classmate ng aking sister na si Viola Grace. Happy birthday din. At syempre, happy birthday sa aking boy best friend. Ang pinaka mabait. Pinaka magandang lalaki. Parang nasusuka ako sa sinasabi ko. Pinaka magilas. Ewan ko, hindi ko talaga to kaya. I cannot. Sorry. Jason Gabute. Happy birthday, Babs. So, yan. Sana naman mapalitan na yung tawag ko sa yung Babs. Alam mo na kung bakit. Bawasan mo na yung laki ng tiyan mo. Ayan. Nahirapan ako sa mga description ko sa'yo. Para kasing nakakasuka. Anyway, enjoy mo yung birthday mo. At syempre sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, July 12, 2026. Happy birthday po. At advance happy birthday din sa aming boss. Ayan, advance. Ayan, advance na to, boss. Baka naman. Ayan, ha. Advance, huwag ka nang huwag niyong iba bad vibes ang boss natin, mga katrabaho ko. Utang na loob. Ayan. Itong darating na linggong to, ang kanyang birthday week, kaya huwag natin siyang iba bad vibes. Dapat good vibes lang palagi. Boss Josephine Tanglao, advance happy birthday po. Ayan, sa July 16. At dahil dyan, narito ang birthday song ko para sa inyong lahat. At asan na yun? Yun. Ito na!

0: Happy, happy birthday po!
1: Happy birthday!
0: Ayan, happy birthday sa inyong lahat, lalo na yung mga magbabirthday. Baka naman... Oy, ano, happy birthday din pala kay Gretchen ng Porak. Ayan, happy birthday sa'yo, Gretchen ng Porak. And of course, happy birthday din sa mga katrabaho ko. Ayan, belated happy birthday kay Maristel, ang aking partner. Belated happy birthday. Kay Ate Annalisa, ayan, ng Kanlungan, Santungan. Ayan, Santungan and Kanlungan, hello sa inyo lahat, lalong-lalo na kay Tata Mag at Lariosa. Belated happy birthday din on July 9, oh, taray mo, Tata. Ayan, happy happy birthday po, ang dami pong nagbe-birthday ng July. Ayan, dahil mga July kayo. Ayan, sabi ni Bernard, hi DJ Amir, blessed Sunday, watching from Bataan. O, ayan si Bernard, siya ay Bernard na ng Bataan, hindi na siya Bernard ng Dawo. O, ayan ha, o, diba? Hello, thank you so much Bernard. And Aida Caranoo, gandang hapon, hello, Ma'am Aida Caranoo. And syempre, Beth Garcia, hello po, watching from Nueva Ecija. Ayan, o, sabi ni Bernard, wow, may MMF entry ka pala dito. Ayan, this year, ang title, Amir, love it. Well, pangalan ko po kasi, yun, no. Pero alam ninyo, mga ka-vibes, yung pangalan kong Amir, alam ko naman sa Arabic meaning po niyan ay prince. O, kaya nga ako lagi na pagkakamalang lalaki. Pero hindi po, initials po yan ng parents ko. Ayan, AM sa daddy ko and IR sa mami ko. Ayan, kaya Amir. Ayan, hindi ko na po sasabihin mga pangalan nila. O, sabi nga ni Bernard, sa mga nagbe-birthday dyan, magpakanton naman kayo. Diba? Okay, mga ka-vibes, syempre tuloy-tuloy na tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Ano ba ang ating topic this afternoon? Wanna know why? Pag nagbabago ang mindset natin sa buhay, nagbabago ang mindset natin ay nagbabago din ang ating buhay. Ito po ay may pinaghuhugutan po ako. Ayan. Alam niyo po, minsan yung pinakamagandang aral sa buhay, minsan hindi nang gagaling yan sa libro o sa mga nababasa natin. Minsan sa isang kwento. Ayan, ha? Alam niyo po, meron akong isang pelikulang napanood at hindi ko alam na magti-trending siya. Ayan. So, may mga pelikula po na nagpapatawa. Ano? May mga pelikula namang nagpapaiyak. At mind you mga ka-vibes, sobra po akong napaiyak nito. Oh, kaya kala ko po kasi, idol ko po kasi itong dalawang komedyante na to, si Kim Molina at saka si Gerald Napoles. Idol ko po yan kasi ang galing nila talaga magpatawa, very natural. Pero hindi ko po inaasahan na dito sa pelikulang ito ay mapapaiyak nila ako ng bonggang-bongga. Ayan ha. At ito po yung pelikulang gigising talaga sa ating puso. O teka muna, ano ba yan? Diba? Ano nga ba talaga yung mahalaga sa buhay? Actually, trending po itong pelikulang Wonderful Nightmare na to. Akala po ng marami, since si Gerald Napoles to, tsaka Kim Molina to, ano to, comedy. No? Pero habang tumatakbo po yung kwento, unti-unti nitong ipinapaalala ang tunay na yaman ay hindi lang nasa trabaho, pera o tagumpay, kundi ito po ay nasa mga taong nagmamahal at naghihintay sa atin araw-araw, mga ka-vibes. Kaya naman pag-usapan natin, ano ba yung mga lesson na makukuha natin dito na pwede nating i-apply sa ating buhay? Yan. So, unang-unang mga whys, o mga why, o yan, sa ating likod na, sa likod ng ating buhay. Ano, number one, why? Bakit? Number one, bakit? Bakit kailangan nating matutong umunawa bago tayo manghusga? Ayan, sabi nga po sa post ni Tita Kim, isang... yeah, vlogger ba siya? O isa siyang, may page siya, okay? Hindi mo talaga malalaman ang kalagayan o buhay ng isang tao unless mangyari din sa'yo yung naranasan mo. May katotohanan po ito, pero gusto ko pong dagdagan, ano? Hindi natin kailangang maranasan naman ang lahat ng sakit ng ibang tao para maging mabuting tao. Ayoko po sanang maging spoiler nitong pelikulang ito. Pero kasi po, isang matagumpay na single na babae, itong si Attorney Luisa. Ayan, sa katauhan po nitong character ni Kim Molina. And then, na-aksidente siya. So, bago, para makabalik siya sa kanyang buhay, o mabuhay siya ulit dahil na-coma na siya dahil sa accident na yan, binigyan siya ng isang buwan upang mabuhay sa katauhan ng ibang babae. So, ang ibang babae na to ay isang mahirap na nanay na may dalawang anak at may asawa. So, very ano na po, talagang napakalaking pagbabago niya nangyari sa kanyang buhay. Yun nga yung sinasabi ko kanina na kailangan pa ba nating maranasan, 'di ba? Lahat ng mga sakit at pinagdadaanan ng ibang tao bago natin masabi o bago tayo maging mabuting tao. Ito'y tinatawag na salitang empathy. Ano, ang kakayahan po na unawain at damhin yung pinagdadaanan ng iba kahit hindi naman natin to personal na nararanasan. Minsan kasi, palibasa kasi, hindi natin nararanasan yung pinagdadaanan nila. Kaya madali po tayong manghusga. Diba? Bago tayo manghusga, bago tayo magbigay ng opinyon, bago tayo magsabing ang arte naman yan. O kaya, kasalanan nyo naman, kaya nagkaganyan ang buhay niya. Diba? Tanungin muna natin ang ating mga sarili, mga ka-vibes. Ano kaya yung pinagdadaanan niya na hindi natin nakikita? Minsan, ang taong pinakamalakas tumawa, siya pa yung pinakamay matinding laban na tahimik lang sa buhay. Yan. Ang ating why number two, mga ka-vibes. Bakit maraming tao ang successful pero hindi sila masaya? May mga tao kasing may maganda nga siyang trabaho, mataas nga ang posisyon niya, sapat nga ang kita niya, pero pag-uwi nila ng bahay, tahimik ang mundo. Hindi naman po mali ang mangarap at magsumikap, ngunit huwag nating hayaan ang paghahabol sa tagumpay ay maging dahilan para makalimutan natin yung mga tunay na mahalaga sa ating buhay. Kasi alam niyo po, ang tagumpay po mahalaga. Pero yung pagmamahal na nagbibigay ng tunay, yung pagmamahal talaga yung tunay na nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Why number three? Bakit natin minamaliit yung mga ordinaryong sandali? Napansin ba nyo mga ka-vibes, habang nangyayari yung mga simpleng sabay kayong kumakain ng family mo, kwentuhan o tawanan sa loob ng tahanan, madalas hindi natin to napapansin . Pero kapag lumipas na yung mga sandaling yon, saka natin sila pinaka mamimiss. Kaya ngayong araw, subukan nating ibaba yung mga cellphone natin, ano? Makipagkwentuhan tayo sa ating mga anak, sa ating asawa. Yakapin natin ang ating mga anak. Kamustahin natin ang ating mga magulang, kung nasan man sila. Dahil balang araw, itong mga ordinaryong sandali na ito ang magiging pinakamahalagang alaala sa ating buhay. Why number four? Bakit mahalagang pahalagahan yung bawat pagkakataon, mga ka-vibes? Kasi alam nyo, mga ka-vibes, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na maitama ang kanilang mga pagkakamali. Kaya kung gusto mong sabihin na mahal mo ang isang tao, gawin mo na. Kung may gusto kang pasalamatan, gawin mo na. Kung gusto mo siyang patawarin, gawin mo na. Dahil ang bukas ay isang biyaya, hindi to isang pangako, ka-vibes. Kasi minsan yung gusto mong taong patawarin sana na hindi mo ginawa, hindi mo na pala makakausap ulit. O hindi mo na pala makikita. Why number five? Ayan. Ano ang tunay na sukatan ng isang magandang buhay para sa'yo, ka-vibes? Kapag ba dumating yung panahon na balikan natin yung buhay natin, malamang hindi na natin bibilangin yung dami ng mga natanggap nating promotion, yung natanggap nating blessings. Hindi rin na titignan yung laki ng ating ipon, di ba? Mas maaalala natin kung sino yung mga taong minahal natin. kung sino yung ating mga napatawa, kung sino yung ating mga napatawad, at kung sino ang nagmahal sa atin ng totoo. Ayan, tingnan natin yung mga messages muna natin ng mga ka-vibes natin bago tayo magpatuloy, ha? Ayan. Okay, let's see. Okay, eto na nga. Oo, sige. Oh, sabi ni birthday. Oh, okay na. Hello kay Chuga Mutok. Ayan. Happy watching sa inyo. Ayan, mga ka-vibes, marahil yung pinakamagandang aral dito sa pelikulang Wonderful Nightmare. Kapag nagbago yung pananaw mo, nagbabago rin yung paraan ng pagmamahal mo. Mas nagiging maunawain tayo, mas nagiging mapagpasalamat tayo, at mas natuto tayong pahalagahan ng mga simpleng bagay na dati hindi mo naman yan napapansin. Gaya nga ng lagi nating sinasabi dito sa Wanna Know Why, hindi lahat ng why ay may agarang sagot. Pero kapag binuksan mo ang iyong puso, ka-vibes, unti-unting ipinapakita ng Diyos ang tamang pananaw sa buhay. Mas watch po ito para sa akin. Oh, dahil talagang ang ganda po nung mensahe na ipinapaabot nito bilang isang babae, bilang isang asawa, bilang isang ina, at bilang isang ama. Ano, kaya marami po tayong lesson na matututunan. No? Bihira lang po akong nanonood sana ng mga ganito kasi ayoko po talaga ng umiiyak eh. O, hindi ko naman alam na nakakaiyak pala to. Hindi naman nila sinabi. Ayaw mga ka-vibes, napakaganda po na pagnilayan natin ang ating buhay. Kasi alam ninyo mga ka-vibes, hindi natin masasabi ang buhay. No? Ngayon, kasama mo bukas, hindi na. Diba? So kailangan lang happy tayo, magpatawad tayo, and unawain natin, maging mabuting tao. Ayan, no? Lagi ko naman sinasabi, palagi ko sinasabi dito sa programa ko na ang pagiging mabuti ay walang bayad pero laging may sukli. At dito po, ayan, pag umorder kayo dito, lagi kayong may sukli. Kasi murang-mura at masarap pa. Mag-order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. 229 lang. Ayan, ah. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. At syempre mga ka-vibes, ayan, ako, ang dami nanonood sa atin, ano? Ayan, oh. Eh, baka naman gusto nyong i-like and share, no, mga ka-vibes. Ayan, wala na bang ano, hahabol dyan? Oo, bago ko i-end ang live natin. Ayan mga ka-vibes, babalik po ako hanggang 6 p.m. pa po ako. Kaya dyan lamang po kayo, huwag kayong aalis. And yes mga ka-vibes, ano pa ba? Batiin ko lang, shoutout ko lang aking mga katrabaho. Ayan, of course, kay Boss Joe. Ayon kay aking manager Miko So, and of course kay Don Tuason, kay Febby, kay Nia, kay Ma'am Shelo na babalik na. Pero hindi ko siya ma-welcome. Yung Ma'am Heidi, ayan sa unit ni Ma'am Elsie De La Cruz, sa unit ni Ma'am Agata at ni Mama Eliza De La Cruz, hello sa inyo. Siyempre sa aming avid listener, oh, laging ang piloto namin naka-tune in sa GV99.1, Kuya Bong, Kuya Sunny, ayan, hello sa inyo. Kay Kuya Noli at Kuya Lito, Kuya... ano kasi pa nito? Alam nyo, nakakainis, nakakalimutan ko na. At syempre, nasa lahat naman nasa DR unit kay Maring Sharon. Mare! Ayan mga ka-vibes. Sa inyong lahat dyan, syempre kay Ma'am Casey. At sa lahat ng mga taga WCPU, ayan, kay Ma'am Sheila. At sa mga ano mo dyan, mga staff mo dyan. Ayan, hello sa inyong lahat. Hello, boss! Ayan, hello, dear. Hello, boss, hinout-out na kita, bongga ka. Ayan. I'll see you on your birthday. Ah. Ayan again mga ka-vibes, maraming salamat. Ayan, ingatan po niyo ang inyong mga sarili. Again. Oo, ang pagiging mabuti ay walang bayad pero laging may sukle. Good vibes lang tayo. Yeah, walang away-away. Bati-bati tayo. And it's 4:49 in the afternoon. Diyan lamang po kayo. Samantala, play muna tayo ng mga awitin dito. Magano muna tayo, mag-OPM muna tayo pagkatapos ng ilang mga paalala. Again, this is DJ Amir, yung nag-iisang titang ina. Sa programang Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys, making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your good vibes.
2: Hey Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella so rain or shine, you're prepared for what's to come. This is a friendly reminder from GV99.1, your good vibes.
3: What's the best day to go to the beach?
4: Sunday! Always tune in, only here on GV99.1, your good vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: It's Mel.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwaka!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
8: Minum kami United Home for Sulfate Iron. Saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Oh no, it's raining!
12: Baka nagsisenti ka na naman ka vibes. Don't let the raindrops drop your mood. Dahil andito lang ang GV 99.1 to bring you good vibes.
13: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal.
14: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
18: It's Melody.

tayo po'y nagbabalik, 5:54. Ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina, DJ Amir. Sabi ni Mommy Pines, good afternoon DJ Amir, happy weekend pa, request ng Sunday, kindly play the song Always Somewhere by Scorpions. Shout out to all Javinians, to Boss Julie, belated happy birthday kahapon. Uy, happy birthday Boss Julie! At na-play ko na kanina yan, Mommy Pines. Thank you, God bless, always from Mommy Pines. Mula kay 8478, hello, kumusta ka DJ Amir? Okay lang naman ako, ayos lang. Lumalaban. Pwede pa request ang kandang Caravan by, excuse me ho, Kitaro. Maraming salamat, Gideon to. Ayan. Maraming salamat mga ka-vibes sa lahat ng nag-message, nag-comment sa ating programa ngayon. And, at syempre, sa mga ka-vibes natin dyan na wala pang maisip na pwedeng pang treat sa kanilang family dahil family day ngayon, it's Sunday. Order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos, open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Ano ba ang lagay ng ating panahon ngayon ayon sa DOST Pag-asa mga ka-vibes? Southwest monsoon affecting Luzon and Visayas. Nako, eto na naman si Habagat. Nako, Zambales, Bataanan, Occidental, Mindoro, occasional rains tayo dahil pa rin yan sa Habagat. Metro Manila, the rest of Luzon and Visayas, cloudy skies and scattered rains and thunderstorms. Hatid pa rin yan ng Habagat. At sa Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Yan ay hatid ng localized thunderstorm. Kaya mga ka-vibes, ingat-ingat po tayo. Huwag masyadong mabilis sa pagda-drive. Madulas ang daan, you know, slippery when wet. Okay mga ka-vibes, amang mapang excuse me po, ayan, kanina pa ako na ayan, okay, go. Amang mapagmahal, maraming salamat po sa araw na ipinagkaloob mo sa amin. Turuan mo kaming maging mabagal sa paghuhusga, ngunit mabilis sa pag-unawa. Bigyan mo kami ng pusong marunong magmahal, mapagpatawad at mapagpasalamat sa mga simpleng biyayang madalas naming hindi napapansin. Tulungan mo kaming pahalagahan ang aming pamilya, mga kaibigan at lahat ng taong ipinagkatiwala mo sa aming buhay. At nawa, sa bawat desisyon na aming gagawin, ikaw ang aming maging gabay at sentro ng aming puso. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. And yes, mga ka-vibes, bilang isang solo parent, ano, mas tumama sa akin yung aral ng pelikulang ito. Dahil alam kong maraming mga magulang ang tahimik na nagsasakripisyo araw-araw. Kaya kung may nanay o tatay ka pang pwedeng yakapin ngayon, gawin mo na. Kung ikaw naman ay magulang, tandaan mo, maaaring hindi pa naiintindihan ng mga anak mo ang lahat ng sakripisyo mo ngayon, pero balang araw, maiintindihan nila yan. At sana pagdating ng araw na yon, nandyan pa rin tayo para mayakap nila. Mga ka-vibes, tandaan natin na ang buhay ay hindi nasusukat sa dami ng ating naipon, kundi sa dami ng pagmamahal na ating naibigay. Yon. At sino pa ba? May mga humahabol pa ba? Ah, yung anak ko pala humahabol siya. Nagpapaprint. Okay, mamaya anak, no? Kung may mahahabol pa tayong printing shop ngayong mga oras na to. Ay, nako. Ayun mga ka-vibes, syempre samahan nyo ako every Sunday from 3 to 6 p.m. sa programang Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. Hanggang sa muli, maging mabait tayo, maging mapagpakumbaba at huwag nating kalimutang pahalagahan ang mga taong mahal natin habang may pagkakataon pa. At ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina, DJ Amir. At ito ang programang Wanna Know Why, kung saan ang bawat tanong ay may aral, ang bawat kwento may pag-asa, at bawat araw ay may bagong pagkakataon para maging mas mabuti tayong tao. Hanggang sa umuli mga ka-vibes, ingat po tayo palagi. Magpakabuti tayo, hindi dahil may nakakakita, kasi yon ang tama. God bless everyone, enjoy the rest of the weekend. May pasok bukas. Oo, wag nyo ipanalangin na walang pasok, may class suspension, wala. Oo, wala naman mga bagyo. Oo, carry pa yan. Ingat po tayo. Bye mga ka-vibes!

0: Apothex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Vitex Negundo L. Lagundi leaf Ascoff.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang iyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yung...
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang patas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oo, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: Sa wakas, mayayari na ining food trip tamo.
9: Abe, easy ka lang. Nabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
8: Alang sakit-sakit.
10: I can do this.
8: Ako ni Agyong kawan ita.
9: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya, mas maro. Binat niya po tang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe, abeng sakit at inyang discarte ngening. Ating karing, discarte.
11: Rexidol Forte.
9: Kaya pa, meng?
8: Agyong-agyo.
12: Rexidol Forte.
8: Mas bilis banat kaysa kaya apat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Mele

oras sa mga Pilipinas. We got 11 minutes after 6 ng umaga. Today is a Monday. It's a brand new day on a brand new week. And we're almost at the middle of the month of July dahil today is July 13, 2026 and Inday is already out of the picture. Siya ho ay lumabas na sa Philippine Era of Responsibility. Over the weekend as well. Kahit nananatiling makulimlim at maulan ang ating mga papawirin, hatid po sa atin ng habagat. But later, we're gonna delve more onto the details of the weather today and what we've been expecting in the coming days. Dahil meron namang binabantay na low pressure area ang pag-asa. Sana ho dito sa pagtambay ng bagyong Inday sa Pilipinas ay wala ho masyadong naapektuhan negatively. Kung may epekto man sana ito, sana yung nakapag-relax kayo dahil malamig ang panahon, nakatipid kayo ng electricity, right? Nakapag-relax-relax kayo. Sana ho, ganun na lang, ano? Sarap humilata maghapon pag ganyan ang panahon, ano? Buti na lang, walang mga pasok ang mga tao, so kahit hihilata siguro, okay lang. Mahirap pag ganito, di ba? It's a work day. Para kang ayaw pa alisin sa kama ng ano mo eh. Ng kama mo eh. Ayaw kong patayuin ano. Hirap. Ay, kiusap pa sa'yo. Ito ka na lang. Ha? Relax ka na lang dito. Pwede ka lang mag-absent pa minsan-minsan. Ay, mga narinig kang gano'n. Ha? Dinidemonyo ka, ano? Oh, pero hindi, kailangan natin bumangon. Dahil isang panibago na namang hong kapanata sa ating buhay ang ating tatahakin. Kailangan ho nating, alam mo naman, pag-ipunan yung mga pera para sa mga binubulsa ng ilan. Tawa naman sila, wala silang kukurakutin pag di tayong trabaho. Bago na ho kayo dyan. De, syempre, huwag niyong kalimutan ang inspirasyon natin sa pang-araw-araw, ang ating pamilya at ang ating mga pangarap. Oh, send in your greetings and your requests sa mga numerong 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Napakarami na naman ho nating mga balitang kailangan pag-usapan ngayong umaga pero hindi mawawala. Siyempre, ang mga awiting magpapaganda ng ating araw. Starting with Sabrina Carpenter, Manchild. Ako po si KG Boy. One and only Give Up Station. 99.1.

0: We got a good vibes and a headlines for the morning roundup. How are you doing? It's 6:46 na umaga. Welcome to our first podcast for today. It is the morning roundup with DJ KG Boy. Samahan niyo till 9 o'clock today. It's an amazing day. You know why? Because you know I'm always charged up whenever we have this kind of climate. Whenever we have this kind of cold weather. It's perfect. Currently, it's not raining, but we can feel the cold breeze in the air, which reminds us that in a few months, basically, you know, July, that's August, diba? Less than 2 months before the Burr months, the longest celebration of Christmas will begin in the Philippines, diba? I'm so excited. Oh, mga ka-vibes, it's the 13th of July, 2026, by the way. Baka mamaya eh, kayo ho'y nalilingat sa inyong mga kalendaryo. Ano, at 13 na ho tayo ngayon, na dalawang araw na lang, sasahod na naman kayo. Sana eh, hindi ho mauubos yan dahil ho sa kaka-CA. Okay pa naman ang budgeting natin, ha? Nagtatabi for savings, ha? Huwag puro-puro gastos na, naka, uso pa naman ngayon ang food trip. Malamig kasi masarap ho kumain eh. Diba? Uso-uso pa naman food trip. Mamaya napunta sa food trip yung sweldo ha. Magtabi para kay Judith. Sweldo na nga 15, Judith ng katapusan. Nakakalimutan ho ninyo ha. Ay, samahan niyo po ako sa programa. Good morning naman kayo. Naka-live ho ako sa facebook.com/GV991 at sa Facebook page po ng GVAM792 naglilingkod sa bahay. You can also get in touch with me through our text lines. Gamitin nyo ha. Sayang naman to cellphone na. May kundigay mag-detect sa akin. 0967-0695-768 or 0908-516-4466. You may also listen to the show wherever you are. Basta may internet connection ka. Sana maganda internet connection mo ha. And that is mixlr.com/gv-99-1 at Radio Garden. And on MixLR, we have a comment section. You can say good morning to me over there as well. Mayapayabang muna po karang makaramdam karing okay ang kakatamong sister station ng GVAM 792 naglilingkod sa bayan. Mayapayabak po kaya kongan. And on Signal Digital TV Channel 306. Okay, so wala na ho ang bagyong Inday. But let's check out the general weather for today. Ayon ho sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. Ang kulimlim ay nanggagaling po sa epekto ng southwest monsoon, which is affecting Luzon currently. So with that, we're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Bituho sa Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, and Palawan dahil ho yan sa southwest monsoon na magdudulot din po ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms for the rest of Luzon. Add partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms for Visayas and Mindanao dahil po yan sa localized thunderstorms. Sa ating sunrise, 5:34 a.m. at sunset po natin mamayang 6:30 p.m. At bukod po dyan, meron hong binabantayan ang pag-asa na isa hong bagong low-pressure area which was spotted still outside of the Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Weather Specialist Robert Badrina of the Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration of PAGASA, the LPA was estimated to be 1,205 kilometers east ng Eastern Visayas. At as of that statement ni Badrina, the LPA has still a slim chance to intensify into a tropical depression and has no direct effect yet in the country, but they are closely monitoring its direction. Kung sakali man, di ba? At least kasalukuyan na makakahinga ho tayo at nakalabas na ho ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday. Kumusta ako po during the weekend? How were you guys doing? I hope you were safe. I hope you were warm. Bukod sa mga may kakadil dyan, di ba? Sana ho ay nanatili ho kayong ligtas at tuyo. Hindi kayo nabasa ng ulan at di ho kayo na nabaha, di ba? That's what I meant, okay. But I hope your bellies were filled with good food. 6:52 ang oras sa buong Pilipinas. We are live once again. Pwede ho kayong mag-message sa akin on Facebook Live, ha? Balitaan nyo naman ako what you did this weekend. For me, I attended a couple of birthday parties and also the baptism of one of my newest inaanak, Mark Andre Ong. Ay, mga kumari kumpare noon, ha? It was a lovely celebration, right? Very, very cute kid. Ano yung mga batang napakabait? Oh, picture taking, tas tulog. It is my honor to be your ninong, Mark Andre. And then we met a couple of my kumpares and kumares. And alam mo yung tipong, nakikinig pala at nakamonitor pala. Hindi ko man lang alam. Hindi man lang magsabi sa akin. Yung mga ganong klaseng support na hindi man natin alam, but we know that, you know, there are actually people who are supporting us. Are silently supporting us, di ba? That's one of the most powerful support. Kasi itong edapayutang alub. But they support you silently. Hindi ko naman sinasabi na kapag pinapaalam sa'yo, pinauutang, that's not what I meant. What I'm saying is, nakakatouch yung gano'n. Babalita mo, you're there supporting, like for example, aside from my show, you know, for business owners, yung sinusuportan yung negosyo na, di ba? They're there to support you, sometimes from far away, sometimes silently, right? Speaking, good morning dun sa nag-host din sa baptism program ng aking inaanak, Carissa. Yeah, she listens to the show daw every day. Thank you, Carissa. Nice meeting you in person. Also to my good friend, Crisel Blenda Bautista Fernandez, who's also tuned in every day. At nabibit-bit daw kami pati sa opisina nila. Thank you so much. If ever you guys see me in person, huwag kayong mahiya, nalapitan ako. Mukha lang talaga ako masungit, ha? But I don't bite, okay? I nibble. I probably nibble, but I don't. Nibble. Oh, eto na nga. Instant shoutout na nga tayo. Magandang umaga kay Ate Riza Gamboa. You're early today. Congratulations. Happy rainy Monday to you. Hello to Nanay Pites Jackie. God bless you. To Ma'am Cheng Raimundo. Maulang Monday morning din sa iyo. Greetings now to all those who are listening. At sa kanyang hubby, Bilere, happy birthday. Love you always. Choi Raimundo, happy birthday to you. Hello to Ma'am Reese Felicitas. Maya Payabak mo naman po. They're on the way to school right now. Hello to Teacher Ria Patrick and Pia. Good morning and God bless. Kevin Esberto, maganda umaga. Kimberly D. Tiglao, maganda umaga. Shout out kay Mary Chantel Tiglao na lagi daw good vibes. Lagi makiramdam daw while on the way to school. With Sir Pogi Dondon para sa Tiglao, keep safe and dry. God bless you guys. And to the whole Dagasman Tiglao family, Maya Payabak po. Ma'am Aida Carano, good morning. To Marlon Pamintuan Manalo, ampo kanu kang apong Lita Manalo. Makiramdam yan naman po this morning. Thank you. Hello to Gianna Mirela Zapata and to James Nakpil Centeno. Wet morning, everyone. Stay dry. At sa aking kumpadre, kumpadre Lunel Lugtu the second, baulang umaga sa iyo, Pastor. Oras sa buong Pilipinas, 6:56 ng umaga.
1: The morning round of headlines.
0: Alex Ayala, bit-bit ang makasaysayang tagumpay sa Wimbledon sa pagbabalik nito sa bansa.
1: The morning,
0: Sir Sir Bama Kino na ispaimbestigahan ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente sa Pilipinas. Senator Judge Ping Lacson tumutol sa pagbubukas ng selyadong tax records si Vice President Sara Duterte kung ito ay labag sa batas.
1: The morning, round of
0: at impeachment court binuksan sa publiko mga dokumento sa trial ni VP Sara Duterte.
1: The morning, round of
0: ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The morning, round of
0: masiglang sinalubong ng mga taga-suporta at ng Pilipinang Tennis Community ang pag-uwi ng tennis star na si Alex Ayala matapos ang makasaysayang pagkapanalo nito sa Wimbledon Tournament. Sa isang video, binahagi ng Philippine Tennis Association na masiglang sinalubong ng mga taga-suporta ni Alex Ayala sa pamamagitan ng isang drum and lyre band at mga mensaheng nagpapakita ng pagmamalaki ng bansa sa kanyang nakamit na tagumpay. Bagong pag-uwi sa Pilipinas, pinagdiwang ni Alex Ayala ang matagumpay niyang grass court season sa Sweden. Matanda ang nasungkit ng Pinay tennis ace ang WTA 125 title sa Birmingham at nakapasok sa semifinals ng Berlin Tennis Open. Kasunod dito, isa umano sa pinakamasayang tagumpay ni Ayala ay ang pagiging kauna-unahang Pilipina na umabot sa fourth round ng isang Grand Slam singles tournament sa Wimbledon. Bilang pagpaparangal sa kanyang tagumpay, naghanda naman ng fan meet para kay Ayala nitong linggo sa darating na July 15 sa Glorieta Activity Center upang makasama ang kanyang mga taga-suporta. Patuloy namang nagkisilbing inspirasyon si Ayala sa mga kabataang Pilipino na nangangarap ring makilala sa mundo ng palakasan.
1: The morning, round of headlines.
0: Ipinanawagan sa Senado ang pagsisiyasat sa mataas at patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente sa Pilipinas. Ito'y matapos maghain si Senator Bam Aquino ng Senate Resolution No. 508 na naglalayong alamin ang mga sanhi ng mataas na singil na patuloy na pinapasan ng mga consumer at maliliit na negosyo. Ayon sa inihaing resolusyon, nananatiling kabilang ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na may pinakamataas na singil sa kuryente. Dahil dito, binigyan din ni Senator Bam Aquino na dapat masuri ang mga dahilan kung bakit malaking bahagi ng kita ng mga pamilya ang napupunta sa pagbabayad ng kuryente sa halip na magamit sa mas mahalagang pangangailangan tulad ng pagkain at gamot. Binanggit din nito ang pangangailangang maging mas malinaw at mas transparent ang mga singil na pinapataw sa mga consumer. Kabilang sa layunin ng imbestigasyon ng pagpaparepaso sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law upang matukoy kung anong mga reformang legislatibo ang dapat ipatutupad. Isinusulong din ni Aquino ang Senate Bill No. 266 na naglalayong alisin ang 12% value-added tax o VAT ng kuryente bilang agarang tulong sa mga residente at mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Samantala, nilinaw sa panukala na mahalagang mapanatili ang balanse sa pagitan ng abot-kayang singil sa kuryente, pagpapalakas ng transmission o grid infrastructure at mas mabilis sa pagpapaunlad ng renewable energy upang matiyak ang pangmatagalang seguridad sa supply ng enerhiya sa bansa.
1: The morning, round of headlines.
0: Hindi dapat apurahin ang pagbubukas ng BIR box na naglalaman umano ng income tax returns ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Ito ang binigyan din ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson kaugnay ng kontrobersyal na dokumentong inilahad sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Ayon kay Lacson, suportado niya ang desisyon ni Senate President at Impeachment Presiding Officer Francis Cheese Escudero na ibalik muna sa kustodi ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang nasabing kahon dahil hindi pa umano ito formal na nakakuha ng o nakukuha ng korte. Diin ang senador, kung magpapalabas man ng subpoena ang korte upang buksan ang mga dokumento, kailangan pa rin umano ng kasulat o ng nakasulat na pahintulot mula kay Pangulong Bongbong Marcos alinsunod sa mga itinakda ng National Internal Revenue Code. Nagbabala rin si Lacson na boboto siya laban sa pagbubukas ng nasabing kahon kung hindi masusunod ang mga legal na proseso. Dagdag pa nito na ayaw umano na maging bahagi ng isang hakbang na maaaring maglagay sa mga senator judge sa paglabag ng batas. Sa kabila nito, handa lamang umano ang defense team ni VP Duterte na payagan ito kung idadaan sa isang confidential executive session. Patuloy ang pagdinig sa impeachment trial laban sa ikalawang pangulo, kung saan kasama sa mga isyong tinatalakay ang alegasyong misuse of confidential and intelligence funds, unexplained wealth, at betrayal of public trust.
1: The morning round of headlines.
0: Alam niyo kung kaong tatanungin ha? Unless sigurado kayo, siguro you have to be very, very careful of whatever evidences na ilalabas ninyo sa mga hearing. Kasi it's a public trial eh, di ba? Ito'y pampubliko, di ba? Ayaw nyo naman na mabahiran, mabismirch ang reputasyon ng isang individual. Again, this is regardless of whoever it is na that's standing for trial, di ba? Ayun ang problema pag public eh. That's why I understand itong sentimiento ng defense kung payag nga sila. Payag sila na buksan yung BIR box basta ito'y sa isang executive session. Binuksan ng Senado sa publiko ang mga dokumento at ebidensyang kaugnay ng impeachment trial ni VP Sara Duterte matapos i-upload sa opisyal na website ng Kamara ang mga isinusumiting records at filings ng magkabilang panig. Ayon sa pamunuan ng Senado, inatasan ang Senate Secretariat na ibahagi online ang mga pleading, testimonya at ebidensyang inihain ng prosekusyon at defense team upang mabigyan ng direktang access ang publiko sa mga dokumentong may kaugnayan sa kaso. Binigyan din ng Senado na bagamat ang mga mamabatas ang tumatayong senator judges sa impeachment trial, mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng malinaw at mapagkakatiwalang impormasyon para sa mamamayan. Layo ng hakbang na mapalakas ang transparency at mapanatili ang tiwala sa proseso ng paglilitis habang tinatalakay ang mga isyung nakasaad sa articles of impeachment na ipinasa ng Kamara. Kaugnay nito, hinikayat ng Senado ang publiko na suriing mabuti ang mga opisyal na dokumento at umiwas sa mga hindi beripikadong impormasyon online. Inaasahan naman na makatutulong ang pagbubukas ng mga records upang mapalawak ang kaalaman ng publiko habang patuloy na isinasagawa ang impeachment trial sa Senado. Oras sa buong Pilipinas, 7:04 ng umaga. Ayan na nga ho ang ating unang batch. Meron pa tayong top 3 headlines later. Mga papahabol ng pabate, comment na sa ating Facebook Live, facebook.com/GV991. Now na! Hello to Marvin C. Lopez, Francis Anthony Gador, Dorothy Jane Celidio, Matthew Parascabuhay, at ang Lopez family mula sa Alcala, Pangasinan. Maganda umaga po sa inyo. Ganun na rin kay Harold Tiglao Miranda. Good morning! 7:04 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Commercial break muna tayo at magbabalik on the morning roundup. Dito lang sa GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan. It's 7:04, time check brought to you by Pag-ibig Funds.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga ka-vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Para sa mga super mom o busy working woman na todo kayod katulad ko, baka napapansin mo na din na madalas ka nang hingalin, mapagod at manghina, kaya makinig ka muna sis. Hindi basta-basta ordinaryong multivitamins ang sagot dyan. Baka iron deficiency anemia na yan. Kaya wag mong hahayaang mapag-iwanan ka sa pinakamagandang moments ng buhay. Piliin ang Hemorrhoid FA dahil ito ay may high 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos for DOH AO number 2010-0010. Tamang sapat na kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex na swak sa dugong Pinoy at tumutulong para ibalik ang iyong lakas at mapanatili ang optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya mga ka-vibes, i-unlock na ang inyong full potential at maging ang inyong best self araw-araw. Mag-Hemorrhate FA na ang blood vitamin para tulong iwas lata, hilo at hina helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxin vitamin B6 plus cyanocobalamin vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tayo na

0: Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
0: It's 7:20 a.m.
2: This time check is brought to you by Hemerate FA, iron plus pyridoxine vitamin B6 plus cyanocobalamin vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemerate FA.
3: Don't forget to check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV 99.1, your Ge Vibes.
4: Kamusta mga Ge Vibes? Minsan hindi natin namamalayan, napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga ka-vibes ha, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha. Mula sa pag-check ng raw materials, hanggang sa testing, storage at delivery. Talagang binabantayan ng quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 test at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha. Mga ka-vibes, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa'yo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda. Doon ako sa alam kong pinagbubutihan ng paggawa ng gamot na iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
5: I have headache, I have body pain,
6: pag two, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: Maraming malamat ang darap.
11: You are currently listening to GV 99.1.
10: Your good vibes.
12: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
13: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
17: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
18: Bakit RiteMed ang binibili mo?
19: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
20: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
21: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
19: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
22: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
25: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
26: Para bang tinatawag ako ng danga.
27: Nasa sky
0: Kai Montanola at excited na akong mapakinggan ninyo ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Sama-sama tayong manood ng Moana only in cinemas this July 8th.
1: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
2: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
3: This song is brought to you by Hemorrhoid FA, iron plus pyridoxine, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhoid FA.

0: Gattaca Vibes and Headlines here on the Morning Roundup, 7:49 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Although, Bagyong Inday is out of the Philippine Air Responsibility, dala pareho ko yung ano ha, ng payong at parangga sa ulan ha. Malapit na tayo mag-back to normal. Kung hindi papasok sa Philippine Air Responsibility, yung binabantayan ho na low pressure area ho ng pag-asa, we're looking at, you know, brighter days literally ahead, okay? It's Monday today, July 13, 2026. Welcome to our second podcast. You may want to watch a show? Go to facebook.com/GV991 or the Facebook Live of GVAM792, Naglilingkod sa Bayan. Pati na rin po sa mga ka-vibes. Doon natin na nakututok through TV, Signal Digital TV, Channel 306. Paramdam ho kayo ha, pwede ho kayo mag-text sa akin. So that I would know kung tagasan ba ang mga nakikinig at nakatutok sa The Morning Roundup. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Magandang umaga rin po sa mga ka-vibes. Doon natin na nasa mga opisina, nasa iba't ibang parte ho ng bansa at ng mundo that are tuned in through our online audio streaming, which is live. That is mixlr.com/gv-99-1. Pati na rin po ang Radio Garden. Oy mga ka-vibes, alam nyo ba that the Philippines is already considered as an upper middle income country? Yan ang status daw natin. But the question is, can you feel it? Ito ang status na natin ha, by the World Bank. Upper middle income country na daw tayo. But does it translate to us ordinary Filipinos? Diba? Yan din ang gustong i-stress no, ni Senate President Win Gatchalian. Now, the country's new economic standing down must translate into inclusive growth and it should be creating more opportunities, lalo na sa mga mahihirap na mga Pilipino. Tama naman, di ba? Diba nga naman kasi yan, status lang at technical lang at makikinabang lang dyan ng mga medyo matataas na ang credit limit. Ayun, gets nyo ba ako? Pati yung mga ordinaryong Pilipino na titikman ho yan. Hindi yung habang lumilipas ang panahon, pahirap ng pahirap yung kalagayan ho ng ating mga kababayan. Ano? Pero in fairness, ibig sabihin, pag may ganyan status, pag-aaral naman yan. Marami ho yung mga umaaho naman ho na sa hirap. Pero kailangan inclusive eh. Sabi nga eh, wala dapat na pag-iiwanan sa progreso. Hindi pwedeng marami nga yung umaasenso, marami din naman yung nanatili pa rin sa hirap, di ba? Dapat sabay-sabay ho tayong umaangat. Diba? Hindi ho yung para may ibang umangat, eh may kailangang hilain pababa. Dapat hindi ho ganun eh. Dapat sabay-sabay ho tayo. 7:52 ang oras sa buong Pilipinas. Oh, eh naka-live na ho ako. Samahan nyo ako on Facebook Live, facebook.com/gv991. Dahil wala na hong bagyo, yung ating mga kababayan eh, back to normal na, no? Kagaya ho ng ating mga fisher folks, mga mangingisda. After 3 days na wala hong kita, yan ho yung isa sa mga kailangan din nating nililingap, di ba ho? Sila ba eh, nakikinabang dyan sa sabihin natin tumaas tayo, no? Maging upper middle income status ang Pilipinas. Kung itong mga nasa informal sectors, hindi ho na nabibigyan din ho ng daw dito karampatang atensyon. Tatlong araw na walang livelihood eh, dahil ho sa bagyo. So sila ho'y balik na sa pangingisda ngayon. Dahil nga wala na ho sa Philippine Air Responsibility. Ito hong atin hong nakaraang Bagyong Inday. Sana magtuloy-tuloy, no? Para hindi ho masyadong napeperwisyo ho ating mga mangingisda, no? Sige, 7:54 ang oras sa buong Pilipinas. But the bigger question is, are we ready for, you know, worse weather na matindi, mas matindi pa ho na mga bagyo. Sana ho'y double time. Alam mo ho natin yung problema ho tayo sa usaping flood control. But all the more reason for the government to do their best to make sure that continuous pa rin po ang infrastructure but at the same time, higpitan para hindi makalusot itong mga corruption ho na ito at talagang ma-double check na yung mga proyekto ay napapatayo talaga timely and efficiently, di ba? Lilipas ang ilang mga taon, malalaman ho natin na hindi man ho natin napapakinabangan ho yung pera ho natin, di ba? Sige, sa mga nagkikrave ho ng pizza, ha? Subukan na ninyo, Del Cheezo Pizza for as low as 229 pesos. Kung gusto ho ninyo magkanegosyo, malapit ho silang magbukas muli ng franchise nila. So stay tuned sa kanilang Facebook page, Del Cheezo Pizza. Follow nyo sila mga kabibes, ha? Oy, it's time for instant shoutout right now. Good morning to Ma'am Aida Caranoo, Bueno Mano, for our second podcast, to Nani Pines Jackie. Good morning, God bless you too. And to Tita Mercy David, Tita Celine. Almusal na daw ngayon, ano bang almusal natin, Tita Celine? Magandang umaga rin kay Kuya Pao at saka kay Ate Karen. Good morning. At ang inyong napaka-cute na ano ha, na apo. Oo, napaka-cute. Siya, 7:55 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Diretso na ho tayo sa ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Dating OWA Administrator Arnel Ignacio, kinasuhan ng Ombudsman sa usurpation dahil sa umano'y 1.4 bilyong pisong land deal.
1: The morning round of headlines.
0: Senator Erwin Tulfo muling isinusulong ang West Philippine Sea Education Act matapos ang claim ng ilang Chinese scholars sa Batanes. At aktor na si Alfred Vargas at asawang Yasmin Vargas iaakyat daw sa DOJ ang bullying complaint matapos ibasura ng prosecutor's office.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KZ Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Kasong usurpation of official functions ang umano'y haharapin ng dating Overseas Workers Welfare Administrator Arnaldo Arnel Ignacio matapos maglabas ng resolusyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng kontrobersyal na bilyong pisong transaksyon na ipinirma umano ng walang pahintulot ng OWA Board. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Katnak, natukoy ng Ombudsman na pinasok ni Ignacio ang nasabing deal para sa pagbili ng 51 condominium units na nagkakahalaga ng humigkumulang 97 million pesos. Ngunit sa isinagawang ocular inspection ng kasalukuyang pamunuan ng OWA, nadiskubre umano na hindi makita sa lokasyon ang mga nasabing unit o infrastruktura na kasama sa transaksyon. Dahil dito, iginiit ng Ombudsman na ang ginawa ni Ignacio ay hindi lamang isang administratibong pagkukulang, kundi isang posibleng paglabag sa batas na may kaukulang parusa. Samantala, kinumpirma ni Katnak na maghahain ang DMW ng motion for reconsideration matapos ibasura ang mga kasong graft at plunder. Dagdag pa na giniit na dapat ipagpatuloy, ang paghahanap ng pananagutan sa umano'y pagkawala ng pondo ng mga OFW. Matatandaan na inalis sa pwesto si Ignacio noong May 2025 dahil sa loss of trust and confidence kaugnay ng issues sa transparency at pamamahala. Nanindigan naman ng DMW na patuloy nilang gagamitin ang mga legal na paraan upang maprotektahan ang pondo at kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa. Kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo ang pahayag ng ilang Chinese scholars na ang Batanes ay umano'y geographical extension ng Taiwan at may kaugnayan sa teritoryo daw ng China. Kaugnay nito, muling isinulong ng Senador ang West Philippine Sea Education Act, upang mapalakas ang kaalaman ng mga Pilipino tungkol sa soberanya ng Pilipinas. Ayon kay Tulfo, nakakabahala ang ganitong mga pahayag, lalo na sa panahong ginugunita ng Pilipinas ang 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na kumikilala sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Binigyan din ng senador na mahalagang mapatibay ang kaalaman ng mga kabataan tungkol sa teritoryo ng Pilipinas upang maiwasan ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1625 o West Philippine Sea Education Act, ipinanukala ang pagsasama ng mga kaalaman tungkol sa international law at mga desisyon kaugnay ng soberanya ng Pilipinas pang-edukasyon ng Department of Education o DepEd. Iginiit ni Senator Tulfo na ang pag-unawa sa mga usaping teritoryo ay hindi lamang simbolo o simbolo ng patriotismo, kundi mahalaga rin sa pagprotekta sa mga likas na yaman at pambansang interes. Nahindigan naman ang mambabatas na ipagpapatuloy ang mga hakbang upang mapalawak ang kaalaman ng mga Pilipino ukol sa karapatan ng bansa. We recognize yung kahalagahan na kailangan magkaroon ng ganito nga na re-education. Pero tayo ba mga Pilipino, do we have any doubt in our claim? It's not a claim eh. It is part of the Philippines since time immemorial. Diba? Tapos eh, ganun-ganun na lang base sa mga Chinese scholars daw. Diba? So pwede rin ba tayong kumuha ng sarili nating scholar at i-claim din ng China? Biro lang ha. Ako yung nagbibiro lamang. Diba? Pero alam niyo yun, ganun ba kadali yun? And what is their intention on floating this kind of claim? Na bigla, no? Magic, naging parte ng China ang bataan, di ba? Hindi na lang ang Taiwan ang kanilang gustong kunin. Pati ang bataan, hindi na lang ang disputed waters natin. Di ba? Kumbaga binaliwala na nga nila yung 2016 arbitral ruling. Pati yung mga kasalukuyang mga isla natin, talaga ba? Diba? Talagang talaga ba? Tapos minsan may mga narinig pa tayong mga Pilipino na gusto na lang nila, isakupin na lang daw ng ibang bansa ang Pilipinas. Diba? Pero kung iisipin mo nga naman, sa gulo siguro ng bansa natin, na mismong mga politiko natin hindi nagkakasundo at inuuna pa ang politika kesa doon sa pagtulong sa mga Pilipinong nangangailangan at pagganap ng trabaho ho ng ating mga public official. Di natin nila lahat, baka tamaan yung mga, di ba? Tatamaan lang dito yung mga hindi talaga gumagawa ng kanilang responsibilidad, di ba? Alam mo yon, masisisi mo ba ngayon yung mga ibang Pilipino? Ay, sakupin nyo na nga lang kami. Pag ganun-ganun sila, di ba? But at the end of the day, at kailangan nating alalahanin that there are people who fought for our independence na napaka-